0: Samawa. Eh, Samawa. Dans Samawa. Samawa.
1: Dans Samawa.
0: Ah, Samawa. Naingia katika mahakama ina short while. Naona mmoja pale anasema mahakama 47. Namba msinipite na shtaki mme wangu. Ah. Kwa kumbaka dadangu.
2: Ai.
0: Mbele yangu. Kisha kumpachika mimba. Na kuniambia nikipiga nduru.
2: Mbona farala kama ile.
0: Si uende police station ukashtaki.
2: Na mimi pia mbele ya watoto wangu.
0: Ati.
2: Na ujashtaki.